korolog sa Diyos ay ang gaymang kulakom. Tatok ilwal kwal kutsar santos. Tatok ilwal kwal kutsar santos. Orden en plan.